0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang wakang kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupuol kami merah niya. Bisa pa kuyo to ngapa-ngapa na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladaan dia. Mara niya suba, kuno kuyako. 15 ringgit mo sekuta. Maru duit. Coba setiap mulut kami to daun na dan pertas. Ya ga pertas to kuno kuyako suba daun pertas banyak. Pa pertas dia nak maka kita dia to buat tinya na. Ya ga bisa kuta yang pun eh. Sekutanya suba 2 ringgit lebih marmnya. Mar nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.